Pasanay no isa anda vilumero. Sininyo o kunjanya, kunjikonya. Sininyo o kakaanya, kasnaanya. Nundi saran dito o, weni vilu. Nundi saran dito o, wesu kwachilu. Kwanda kwanu tsa, takwasara mikira minyo, manada.